0: ke pela sure.
1: Le
0: tapa te fa sawa. Kwa ngahi.
1: Ena fangena pe sawa.
0: Hai, fa taun ngahi ne san pe sara ti.
1: Enja taroke, to ko lana tundan ti.
0: Hai, fa ine san ran tarung bit ken ngah tangin.
2: Sira mo te tang taro ko bunu riu en kya. Ade fit no bunu sen ho en riu.
1: Ka yo fa yumana te andea.
0: Sama bantar na sawa ho. Mama yang mahinyan. Bitke!
2: Kung Fu Fuwe!